ang ikaka o yakanik apumilyo e jamik ilok trakto amamnik ilipawtul kasing milikulakalik anama okutita at atama ang mutanita okswani okswaklo at ang mutikaro isap ko yatawan sa imay na mikara ako matako ay nagigit ang kaksimo sa kura ako paglumaro at ikaw niya